0: Yho, babala nje. Uyawudlala umculo wakho. Ay, ngeke. Kanti lo mnani ngakhona ngayo nicima umhlambe lo nomculo lo ngongena eKanana. Awulando nobese lo mculo lo. Umandi. Uhalahala ngeuvisi noma ngubani. Ana libheqa shuhlelo lenu, nino. Mavula kuvaliwe unkosi nathi lo.
1: Four feel good songs back to back on True Experience.